kakapawaran na hindi mayutakpang-atakpang makutahalak kita kayo ito ilibay ulam pero kasi mayutakpang-atakpang aling ngayon tema rin alaw tema rin asukro tema noon nga talutaw ito nga takon na kaya nga isumayin na lutokin ng kwarto at siyang at sun kakalang mayro tawo nga takon na nga takon na nang nga isumamat isiwinak to siya kalaw at suti ilang kaya may tulipalo tawa ni isumayak lo ni malawas iwinyo yung kakalaw ni isumayak lo na yun utol lo ni kisya ni tawo nga halap takon na kat siya kalaw matanak ko ato ang nasyakto alam kaya may linga walang may tawa ni kuksanak tuilo ay mga tusak sa walang may nipi suyo apikya nilaw minok tatuin na tulo uwing nga daw mayak tulo maka ukwa ng muloni yung ito maling nipi ng ukwa ng muloni isu manak tatakasungulak tutaman na tawan na ukwa ng mulo maligak sa mga maling niwa ng nipit kuksanak tusak sa walang may mata nipit kasi hangatuin hakkan hakkatuin na nilo ina akong may kasi mangalo no na tuin namin tayo may karakter yung tawan na kukses kukses walang natugun tayo may doktor tusabi galaksu nipit kasi ukwa ng maligak siya at yung maling niya taman na inulot ilaw na ta ato ka kakati ko nalilato yung ukwa na tumuloy ko at ukwa na totong natawad ukwa na nga tumuloy ko at ukwa na manipaki yung mga ngitiw tekwas tawan noon na masyuti ukwa na yung mohok mi perhiji inok wala yu yak tu ilin tu sak tungin na palok tu hakka tuin na kasang na mga inna ko tuin na kasang nuna tuin na milutang mga ulo kulo tu pa milok tau kalabak sunakang itumi uwa nga kasang lu tamay kalab yung inna palawalak tu tämä kuksasurung ja minä lukaksen, että teemme tulia lukamaksi maavallistun, että aljaan on nekisien teemme automaakseen tykittyä. Ujaan ilo tautuvien, tautumme hannutuinna, takuumalli suukka hannuttu tuinna omata. Upalatse on ne suukillu, haujumakaluaksuin. Tämättö vattasi mä tavan tämättö suutega amma lo tämä to kisti tausi tämä kote mä lokki isu maksasi oti galaksu hanu to kisi nakto mä to pitää kuri laula kaksi mamma palaa mä kki piukke loksu mä sun nongi nama to kisti tämän ammu teki oti sima oti mä jakka takko jakka nangin nun na makaling ito arong mitumi, tamaning itumi. Taman na nun na takon na sugo, kaning ito takon na sugo. Man na nun na walang at siyang ama. Kasi ane, nukti si mang ma, inik siya nga, inik upagot, inik yumaktabot. Kaning ito arong ma, nukti si mang ma, taman na. Kaya naktumi, nun nama, kaning ito alang mitumi, tamaning itumi. Kaya titaw ko tiga walang malakataman na, nun na, taw tumatawan, kaning imulutakun na nang ningani. Kaya may linga walang malingo, kaya titaw ko tiga tiyo taman na. Tang niyo, upagaksang hanit tuwa pikulong at tuwa ningani.

Ulukut, hanoi rapping ilang merut si, tanyang ngobunga, tutta pimik na ala siribu si. Ulumi, sita mangan nik, duwai ya rut, 9, 2026, ngoyomik, sikhe ngoyolo 305 ngoy lapituk. Hai, ulumi, na ala langa miyabut, pupungin ito mi, tu sakat sa niyak tu siibu, pita ito kalak, pivaleri lang atiluko, tu sak sa ulang ayok. Ammalo, ak big jam 1996 hotel logo. Sulitako kayo si Jivit. Ipasa walok to me. King Ait Pan. Sibuli pa laki alot sulitako. Ukoy si lok to ni ak big jam. Uyumik 1996 hotel logo. Suli isuli rito akpat. Kayo si si Jivit. Tana kutuwa miyok. Rabi wat. Katatsa tilogo. Tusak saulang ayok. Tamanit sa ina. Ammalo onika to

0: Ahay, mana to sa si Rivogut at Big Jam 1996. Ngulok si Mayo Sibulipat siyang utsun at Big Jam tamani kutyo ami. Suli, pingwa di siya katalaw masibulipat siyang ulok si Mayo it. Pingwa rin alok si Mayo nit chalupta rin alok si Mayo tako king amiut, king ait pan. Kayo si Siyuit amalo isulito ako di kutyo amiut na Robbie Watt. Tusak sa ulang ang mayo, katatsatilo. Tako ni pitsaya mo, ni pilok daw lok duwinit. Suli, akpik jam, 30 years, reaktula si Mat. Daika na si Bulipat siya ang ulok si Mayuni. Pingwatit siya wahata rama. Suli, amisukulawang na mata. Tusak sa watang ito, isipisikot. Suli, kingay pan, amaloy, suli tuwak pata, Robbie Watt. Tusak sa, see you.
1: Thank you.
2: Teman nak senagon itu, senagak ting itu, ini kan nak kasih ulang semua sih. Kanulang apa kaya praktis lah semua cengen nak tiga video kasih ulang setiap nak man. Kanulang nak cetu nak cetu ngasih kunci. Okaya boleh kong nang mega mak dan nak ligi tak tahu cakap apa pikatuk. And bass player. Grupo Tuguk and si Meone nang utwitok ang nalog aktibo na. Yung mga tao si Meone TV, rhythm tiyo mo tiyo tayo maa siya ni inyikay nakasawa sa mga tao. Nalat siya kasi, ito yung masagot siya.

o housing isa na sakay na lang manjabot kudwa mo tamang ngala sa chuka akpik jamig atilig at hakti tabot kanu nalak toa ka chay